0: မလလမလီရဲ့အဟုတ်အေးကီမလေးလေးတော့ငါကတော့ပဲဖီဖီအကေဦးတတားလေးလေးကီမတော့လို့ကီဟေအမိုးအိုနေငောငောမလေးတော့တော့ငါအိုလွားကီမေဝါကဲမအိုင်တယ်လီဗီဇွန်နဲ့တော့ငါကီဟေဟောဝါနေအော်ကိုကိတ်တော့ဟေမလမလွေကောက်ပိုလီစီရဲ့မတာပူလေတာဝါဗာလို့မီတဲ့ကီအိုဖရာအီလိုယာကီဟီယာကိုတာဟမတာပူလေတာတို့တော့လို့မီတဲ့ကီပေကောက်ကွေတော့တာဖိုင်ငါတာအီယာဖရာစီနောအင်းနီe forma tala koya ai komanta ngai aptanga polisi tonga tapu hala to taufa ki ngongo eletio me televisione tonga na ane pehe nai hoko ai hia koi ni he hefia fito na ki ko osipe ite kiu pe aku fra iloi mata pole ta wa valu ki he fra la vea mama
1: e ko forma mama hi ko mama hi ko mata pole ta to to pe moya me te kiu a ko folonga sariote holo pe bene fonoga mai bene ye ai fai loa pe moni ke na un ma kwa malo ye lia na fo ma hala ko na fo ma ye ne salio te pe ko ne o foi ata ne finga ke fonoga mai he hala pe ko ne u ya tu ki he fai loa o ho ko ye ba ne lo to mama he fai loa ya o ho ko ne ha o ta i ko ai ai mama hi mai no pena e mai no se holo i social media kono puke mai ko le fai no ki e paka kate fai lo ko ni o ko kawai bebe mo e ala unha ke ia ko ni ta i e se ai na pe mo e kaja pe mi fai ko lo se ai na pe te ki u ai ko hi ago ni ne fa ko to apure lu ko si e ko tu ko te i mini ku fa kakato fa ta hai be mo na i fai lo ko ia toki mahi no mea ia e taimi koe e toki kaa i e wha maua ngā i ha aho amu iange.
0: I he whamumi taha koea me ngā hiwhi mea aki a e ho eiki me mipa e whalea lea i he ahoni. Ne hoko atu i tāla ngā ki e ngā hi tōtu ōni kia no lesi sita koea o e hingoa bisnisi wa nō wanima a e ne eke ia i pea ngā hi kupu i he tōtu ōni kia ni ne whai aho no whehu ia. Pe o kuki aonga nai ke tohi i e tōtu uni peko taimi ke whaopekia. Koe toka ngā koe uhi koe taha o ngai kōpū i e tohi tōtu uni koe ni. O ku hai ai whaka ata o i tōtongi mo ua hato ko taha lai seni pisnisi o ku mo ua paanga ini manoa. Ka o ku whango fuaia e he tōtu uni. Pe e tohi tōtu uni koe ni ke whaka ata pe kanseli ai ngahi mo ua koeia i he ngahi mātu unga ka te tawakai ke whaka i kiki koeia mo senorita toi vai.
2: Koe kawe inga ni nei hoha alahi kei whafafunga kakai o tonga tapu whā mā tēni tapu elu elu. Pē oku kei whapotopoto nai kei whakamo ui ai kupu ko e ni, i e tohi tūtu u ni. Koe huiok i kai ke tūia oku kei totonu kei whakata pe kanseli ha totongi mo ua ha toko taha mao laisen bisnisi oku mo ua paanga e ni manoa.
3: Kono inga oku iai fuki mai mawhai tatau oku fuaki i he tūtu u ni ko e ni ke waving ai fees. Mo mea mai hoi ki ka ngai fi se na kou lava wei. Ka mata hai panga ni manoa, ua noa, ta totongi, hongo fulu.
4: Kaka e kua he wei.
3: Kono aia kou lava to'o e sea.
4: E pe tamate.
3: Kono kanseri. Ai ngai totongi ko e ni sea. Ufa hoko e marumaru ki tutuni ko e ni. Ai koe panga na. Kau kukore whare i sea ki ki fomo. Ki whangatala i mane uhinga o lawai o te whaki. He whanga ki sirin i iki pehezea.
2: Lotonga ni nei whamala ala minister e potungai ko mesi, consumer, fi whatau aki, ilo fo o me ngawe kakai tuki tāwili am lātō, ok mahino ok ostohi i he tūtu uni ai whaka atā pe kanseli ko eni, ai ngahi mo ua. Ka, koe whatatau ke leko te potungawe o ku te eki ai tu o taha, ke whakaataha mo ua o e paanga ini manoa, i he talu ahono ngawe aki ai tu utu uni ngawe ko e ni.
4: O koe ke toi weiwi e whanki to tongi a koe, koe ke toi weiwi e mahino pehan ko peko ne uhinga, o fu si si ia ke toi weiwi, pa kutika ki ahape a mea pehea ke weiwi, ai kore ko ke le sita hingo. Tatau pe ni ahan koe mea koe ne tu koe ngahi tu utu ne kautaha. Ka koe maa koe ko tari pia pia me pure anga ok moni auto pia ok yai at this question pe ko ma fai ke le sisita fai le sisita ka uti kai ke ngawe aki atu ota ka tu ku mai pe mo hange ko kore kon ko na fa hoko i he i he kup tatau i la ko nai kauta ke ma u hanga fa to anga pe mo mui mui le le fa fonga kata
0: ko hi ka fa amu ke te fai a no fai viangi ai to nga mateu teu mo to ka teu ka kai e fo noa ngai kup fe ka aki e tai me fa tamaki O kulele ai i weekend ha polo kala ma koe o festival for noa ki ono pule iko iai ngai ngā ue ki whatamaki pe enti RMO ma ai tōku i motu koe iai toki lau i he whaka amu ke whaka o atu ke tōku i kolo kotoa pe i tongani. I he ngahi wai for noa ai whaka matala mui ngā ue o kwhia ma o kena whaka hoko ki mua lorotonga pe hiliangi ha whatamaki whae na tula.
5: O ku tataki he enti RMO ai ako koe ni. Ia whingaui aki me vaasi o loki atonga, senta fo matala ea, kai pehe ke pon ngawe a ko. Ia whakai ke ege a le tio tonga mo tale ki ta le ole o o NDRMO, ai se a funga vai.
6: Koe maui ngā pite whinga whakataha koe ni ko no pātolo aki, ai tonga ma te uteu, ai vai whonua hapai. Taha ngahi whakataha mo ngahi ako ku whahoko, e kamata e aniafi. O re rea ke awhalaite. O weke ni, koe whakataha mo e kaupure ako e ngahi ako, ta taupe ako e pureanga, ako e ngahi siasi, e vai whonu hapai. Ika ke ngā taiga hako no toi ki saveai, ai ngahi hala hola, ngahi hala ke whetukutuku ai, ai hau eki mo e kai ngai vai whonu hapai, ka pau e oko ha whakatokanga pia kula, pea e lava atu pia mo e whakataha mo e ka ofisa kolo, mo e kaupure whakavahi e pule whakamaha e wai whonua hapai. Ke oange pega ting nau tolu ai ngahi whatongia o ku hiriho na uma i e taime toka teu. Koe mauinga whoki o e programa toka teu koe ni, ke ilo e he ngahi kupwe kaukau aki, pe a moe hou eki moe ka inga e wai whonua hapai, e nau ngahi ngafa whatongia ki mua rorotonga, pe, hoku, e, pe hiri, mo hiri koe o whakatamaki.
5: O ku kau ki whātaha koe ni, a ngai whamatala mahu i ngā me senta whamatala ea a tonga, a ngai nunua o ka hoko ha mofu i ke pe koe pia kula. Ngai whamatala ki ngai hala whetuku tuku whakava vave a ngahi a pia ko, me he pot ngāwe a ko, kai pe e ke ngai nunua o wha ahi tau eo nino o ku lolo tonga tō i tonga tapuni me he wa a sioloki a tonga. Oku iai foki me tokanga ki he whakakakato ko toa ai ngai otu motu i he polokala mā koni. Koe uhi ko mau inga ai a koi ai kakai o whonua, tau te fito ke ngai motu iki oku tu ulaveango fuataha ke ngai whatamaki whakaena tula. Oku whenga foki a pod ngāwe ke toko nia ai ngai otu motu, koe uhi ko whainga taa koia ai whefolau aki kai pehe ke whetu utaki. Ke whapapau i ea au tonu ai timi ngāwe ke nau tolu, ke lava o nau inasi mo ki nau tolu i ngai polokala mā ko peheni.
0: Pea oku hāmai he loloto ngāni e ngā unu māma lie pe ki mua ai ngā aue mui whatongi ai pule anga. I hono whakahoko e ngā hia le lea mui kau mau api koia i e Elia o wholaha mulongo te mita te fito eni i e Elia koe o kua o atu kia i e langa hala whakawakawa i whanga uta. Koe hiri ene a o tonu e eiki palemia no pele whawhanua o whakahoko e whakataha mui kai ngā koia o vei kune i longo temi. Keu hi ke whaka amu ke ngā unu e ngā weki mua pia ke whau i e whau ngā whakalao mō whakakakato e ngai whie maa ko toa pē o whata tau ki he alea pau me kau taha langa pē alea pau enimun i hio ki nāo tōlu hoa ngā we i he polokalama ngā we koe ni tate whito ki te nāo tōlu whakapa a ngai ngā we ni. Lī te atau kapuai pē moi whakai ki iki.
5: I e whamatala ko tuku mai me ofisi o e palemia, o ku kei toloi ngā ue ki hala whakawakawa. O makatu unga i he kawei ngā whakakelekele, e mahino o ilotoi ngā ue ni e ngai tofia e tolu. Aia ku kau kia i e konga i e tofia o no pele whawhanua i maofanga, aia ko umusi. Koe konga i e tofia e pule a ngā i folaha, pena e tok whatoka ngā iki mui ni lolotonga ai ngā ue, o ku wao ato i ngā ue ni ke konga tofia o veikune i longo teme. Ne mea anō pere whawhanua ko māu māli e pē engai ngā ue whakakelekele ki hono tofi ā. Ka koe toi e ni e konga i longo teme mo folaha, ai au kuhingai e nea utonu ke whai e whakatala noa mui kau mau api i heongo tofi ani o tau te fito ki longo teme. Ai auk to loia I ngā we ka whakakakato I ngai whie mao koe ni, ke whakasi isi ia I ngai whakamole e fua e pole anga.
7: Tēnā mau hō mai pisa an mario whie ngai, ke whakawawe I ngā we. Tai whie mario ke he tau tuai ange pē mau ngā mau tau ki kere kere I e taun. Ko tō o mai au ngai whaere ko ia me he savea. Tau mga tūnga pē ia, I he kule o reo he lorotonga ku puaki mai ai ekni staff onua. O whakawawe I ngā oi ke whae mo whakakato. Nā hi ngā o koi ki he kere kere. Pena tōk mahino pē ki ahoe ahon. Ko hui kau ku o mai koni savea ki u siofi re re nau ngā oe. Tau kia mai kō ngai ke tawhako veikune. Tau whia veikune I longa teme. O whi mau ke whai kia ngā oe.
5: E au tonu ke ka inga longa teme, nai malawai o mehanga tonu e pale mia ki ka inga. Mo whakahoko e pōpō ka katoa ene a whio ki ono langa o hala whakawakawa whanga uta. Mo whakaamu ke nau whingau aki I ono langa hake ai whakalakalaka o tonga I e whewhanonga aki. Ko whakautu mauku e nie pule anga kauhi e toko nilahi e hala whakawakawa whanga uta, ke whiau a whie mau whewhanonga aki ka kai I e tūkui kolo. Lahi ange whainga māli e ki elelei o whewhanonga aki, mo e whiave aki holo ai ka kai, pea pōpou ki ono whakalahi o ngai whainga māli e whakaekonomika mo whakasosiale I tonga tapuni.
8: Ko tuku mai e skuati tō tolua ai tonga President 15, Ke te uhono taitari e timi ahimi Australia ka First Nations and Pacifica I whalaite a whā koe o sepite mā ki he ipu koe kaume ao whi. Wharatau ki he skuati kua mauhe ngonga re te oma television tonga, koe ni ihe na nau whakari ari he whiahu whakabahe wahenga tonga tapu ne ka kato mai ki tona ki kua o si. E ngonga o tuku mai mihi ofisi e unu nga pulua tonga be tonga Rugby Union e whaiako I kare tahi tutuku koe ko Burnhe ki walu I he te mini. Ko ia ku vahe skuati ko ni ngō timi whainoro, Kolmotua Chiefs mo Golf of Magic I he tokohongo full, pe a tokohono rewa mi he ngahau o ma mo timi vahe loto mo vahe hake. Rotonga ni e whakataha timi he ahoni o kamata e whamau sino mo teo teo ki hono taitari e timi ahi ki he paake te whaiva. I he temne tau ku huro ni mai he skuati ko ni e ni ihi ku ia e whengamari e he timi tofit whafonoa vai ngai pe whoke timi na nau taitari ko ia rean sewanoa ua wha. I he whiahu koe nei whakahoko mai ki e pāke te whaiwa. Ka kehu kwa manaki ke toki au whangatoko he whaiako ene timi ke taitari koe First Nations mo Pacifica whiahu koe ki e ipu e kaume au whi e mai naka to o. Koe skuanti lewa koe kua ui mai, kau hake ki aia se sifa piko ki waha I sa whanonga Hennelly Broomfield, tau singa tau whateau, una loto tau lava, I lai hala holo, vutulongo puloka, apolo se fine, peni pifeleti, peni tafea, mafile o whi nau, Veo ki hala o fia, si o ne kai anuanu, abitanga lawe mau, se kope tua, tautua a rewa gui ki a Fereti Inoke, William Helu, Ni Savieti, Kalakaua Whaiva Ilo, Tonga Moa Filipe, Nikolasi Soane, Lambeti Havea, Tasi Feke, Leni Tawha Teau, Samuela Tuaimi Api, Risiate Taione, Poasi Ika, Mama Tonga, Befoki Kia Fatani Lino, Atonio Kuruitapa, Matea Sione One, Mosione Ofa.

Ole ta taimi lea ua toi fitu minute, valu minute u matala li tulai. Valu tala, valu mai e fwere o tato programe le nei fwere tae yao. A malo atu hafta yatu li tapo inga fwere malu o tato tunuu. Fea la walo o anga e toi fe au mga aluenga o fufuanga fwere fataunga. Yo ase singa fwere inisi o ngase ngase. Ya, fatalo fati ati utou. Tau siya imanuia fufuanga uma si o tato tunuu le nei fwere tae yao. Ma le fwere yaso. Ya, fasauni atu mole weekend. Tau si e tātou di atu se sa pati fifia, sa fifia fo ile aso tae au mo ila tofu le kale si aso fitu, fa maluina fo ile aso tae au mo ila tofu sa pati, tau si e ulima malmanuia, ima pena fo ile totele o kale si alo fa mnatuina ile aso sa, pe auri ele lofa maleanga leo le tua, tau si ele lofa le tua alo fa penana malu tapo a ina lo to soi fua le malu tatu tunu, fa tau lofa tuai ile tamamtua ya namla usia, fa pe fo ile tau si afal tuai, ma lo lo fa ftai mo le lango lango fo itato por klami fa pe fol tina mo tuia pa ese sia tiu to fa mo talo to dinu vetu be fo le fiona to ili ma ese peta malifa mai towns veal if ma lo to fo ma futa ma fa tasi mo fo itato por klami ma sani e mo fo le lango lango itato suris tala tina mo tuia fa sa mo vai oso ma lo lava fa ftai e pe fo ile tama ya tui fa tele. Ya malo lava fai tele mo lango lango I tātou proklame. Le afionga fu ya moita fai tia ma le faltua ya pafuti. Fai tele mo lango lango I tātou proklame. Ya mese fu I ole fasoa. Le tele nisio mfina ngalo wa fu I tātou proklame masani. Tama matua ya moso ngau, tarofa moso ngau wa oa mai oe. Ya fai o ngai fu isa ungiso ufaiwa ya taro si Emanuia. Ya kauko nga maoi a keri ngia ya kufa. Ufaiki ngofu ngofu amfa atumbo la busa isa fa mole mole ya. Ya be fo tina mutua ya ngasero pena ma lo lo fo ma fo mai ngase fa fa fo mo lang lang ta to proklame ya be fo tina mutua ya fa sipa nautu ya fa ma fo mo ta to proklame fa talo fatu ya manui ala fo ya fo fo nga umole nei fo weekend ya fo fo nga pen sa ni tre mo fa umole va yaso ta to na ma ta to ma lo ta to no to tele yo la fo ta fa vale le termine el wakulung al telefoni, el wakulung al Facebook, el wakulung al televisi vaenga, ya munisi wa lavo wo otu lavo ima otu malawa, ayo, tautu nama otou, siyaki lelei, po inisi wa siya siya tuya tautou, ya tautu na isiyaki, ya kapal ID, ya po ani fat maoninga, mese ilan tolo atu wile, mana ope ini, nga luenga tut e lau kefaya mo otou, ya tautu nama otou, ya fatau mamau na tangata, ma itatou, wakaku kere ilole me ui, maile fili, malti apolo, ya mese fo ilan tolo wala watu telefoni, mamana o mie se tupe, o ani vaya ngovele fa pe aku, kongi merkupe leo la ambo kulis kupi kele, iyo e, le ai mangi mea fa pe na le la lulangi ni e vakuse lua se lawa, ya mese lima afe mo, iyo e, le au isi mea fa pe na tupu, e taona tato fa itete ili telo vanga na, leanga wako kele anjo kaka uo ili tulanga na, iyo e taona tato fa ifufu lele yai, o tupe mamea umaya o tato mawa, iyo ele fa ingofie for sa idea ma je vo na yalon fa na wa fa fo nga mo se o penifikia fa fa le o ke ka alo fa pe la o mo wa ku pe mo pe le la ka fi sa ngo la va le ngalo ya o ya o na la ma i maulo ma lo si sa ti nga ina te fa ngal wen ha ma le tele o tau sanga ya le fo ka mo se va ngo ai ai ma fa so so na ya se le ni ya io na so tu nga va tu ya e pu le o fa ngo ke le ku pe ma ska ku pe a te tu na ma o tau ne fi fa ngo ne va ya so ta si ya uli ma sa fo fo ngo ma fa mu ya le tu al ta tu nu ta ma ma ti na ma tu ma che fo lo lo ta tu nu fa nga ya tu mo le fai unga neva yaso o la tau fwe fufua fai malanga isi atu mo tatu tunu le fefe na nei mo Samoa po fea lava fai unga neva yaso e mo nue tele utou fai nga malanga mana tua tau fuala au e oma ave ioe e mo fufua nga uma tau ane mana o mia pe a fai ona isi ngase ngase o lo oma wai oe e mo nue tele tau fai nga malanga la tau fwe nefa tatau nu mai ma tau va fai malanga mai tau no Brisbane nei Fatalo fatia teo tau, ya manuia le tafaonga fo itono o Brisbane nei, ya mfufuanga unwa peo na malanga mai. Ya tato poklami na mwana nefo tae hao, benvenuti la tau auna, sa tau tuina o imanitim le tulai fitu, se pa efo le tulai valu. Ya manuia te le lavo le fai unwa nevo yaso en malo tato tunuu. Ye fa mnyanga le tu so se me ole anga ye tre ne fo yaso ye mal fa ungol ne fo yaso a lo fa tele tu mo to si ta tu to felo ai so fu ma ia manuia